0: ngamatin ngomretin ta cicit na rarantar ul ma dal kondruen marike ara india ngol ma oy oy ra ara kokoro tondre o mala cicit na marka perwala.
1: To prove that I am